0: nyama na kuruwano wino wiruwano. Nao wavure kutako vaunyao, mposhi vikaiti teko mboro to mandi aku kushuwa shuwa. Kenetu patu renkesi natuwa nje atu yatu shungire na wanawatu kengureshi. Uwe ni mo tutwara unkuru ngu wetu kumehu. Atwekavango tuwa kumutantirandi ngaye nda pa ntambo ya peki. Ndinke etu patu karanari yu wale kurengasi. Rinori yu waliye tutupulie vya kuneda unkuru ngu ndi tupandule wa unkuru ngu wetu. Ndi vingi yonga tumona, ndi viye ramo, vingi nkawo yonga viye romo. Morana umwetu tunaya pamwe kuna kukwati tatu tindike. Vantu wova ngingawa yangawa kambe kako mawoko.
1: Izombudi mwatpemo?
0: Ii.
1: Tumpandure siri.
0: Mpandu siri.
1: Iyaro?
0: Ewa.
1: Kuna kara ezwili mnekuto Herbert Mnango anokutundira nye komberwa zei erongo unkurungu nompo anoruha aro unkurungu omwana vuru kuto pamo kuhame na eli kwamo liyao na kubarasi wawizire mu wayatupere mu kuhame na marumbasa anokombanga za Bank Windhoek elima 2025 dogoro 2026 anopa ngesi omnye wakuza waka da Magure ininge oyowarugana vavuru kutupamo ili kwa muli ya wasingape muli na kara vakwetu tuwa kara wale momkwe seketi imotupundi momkunda urogwa mkwe imotupu na kangongo ngoso na sinyungwe tani na ndonga linina ndi mkunda urogwa ndonga linina na ndiyo na ngoso vavuru kutupamo nyasi ili kwa muli yao omunga avura kuya da Magura ininge yoyo kwa ka asi ngapinyi omu linakara. Na guwarasi aye tuwa guwaneni ano mbudi zina. Adiuru idodi madona mbudi tuwa vuru kumu hareterako. Ano meri kwa mo lietu lia pinduka kukunyi kuhungura ngura. Nukutaraskaruweze ketu nakonare aye no minute ntano ko makura zitone nyi vili zetu za wambondatu. Po vili za wambondatu makura tu kagwa ninyi mbudi makuvura katuta mwina momo mnene inaeva supipiki po vili za wambombali. Tango tugwane machingiso ngesefa. Tara edivi solioge mora MTC hawe zompe tanizina kuwizamo ezwana kutumbras hawe iutra 7. Na inye kuna kukupa muliogo hawe iutra mkulihame seramo ure huwa mazwa hambo mbali. Guanano minute doksika ko 700, nono SMS doksika ko 505, tanino data doksika ko 6 gig, komkosero goksika ko 59 na million dollar 50 cent. Ezi kuna karandando zomulio sili unene zina gurumka, ingaika puwa mulio dogromo mazwa morongo na hambo mbali kukwedi kwa Pemba gona elimalima yugawali nonoro mbali na hambo mwe. Diwiramo nye nonomora edi pongo dizoge star 682 hash ndiru ganesa apu za my MTC mokuli hame seramo. Noveta nononkarero tawakadi kwama. Kuna kuimuretera kone kwate soko lia MTC. MTC makes a connection.

0: kukaruga na kongandi wako kuruga mkura na weto kusako sihone na soku ningasi ae tango ni henyine na wantu akarugana ina tumbagu randi na nakumona nomeo apanoka wa henyine na wantu na uhena taba katame kahena kukuronga neneo kadiyo yoi ningi na si uko warasyo we muntu kaptoka kara hena no mata magero yojiwa kuhu alo
1: watuli
0: ya wadiwa hena kuninga itafra na ipundi na isi nonomu neneo kagwane na mono we hambara inawapa paere to gwaramo kamboroto koge kongani toko muntu kakuronga kuruga na ozomenta kaptoka vura kumudivara hena kinyoko kuzasi aya amenga kapinagwene kuna mkwetu kongandi arongange aya nga wali omuna kurugana weporo wange nga wali ngano iruga na msinke ina nikamba daranyi ii muza kutatanyo zo mental enyi ikare okay. Ikare kutiko moko wa konongere ka ikare hambara momkundanye yoyu yokulipa iruga na tupyo mpitsiri na zoko na kugwana kuna kaholako nakupe udiyo mwala rugana ndio mwagendesa mkunda nawe ukadiwe mwala gendesa wee mweza kutantanya ngosi
1: ok tumpandure siri
0: ewa pandu
1: na minute murongo na muvyo te kupita kubili zetu zo murongo inka yetu nawe na mehiliri kwa mtu wako genda na liyomu

0: mpoka. Nupeshona nita kumpititi. Moses anakara mpititi, kunupititi la vana wa Israel. Anadamu namo vantu vakutika pa mrongo, na waviri, omakaliro, mkachikao, vakelepu na Yoshua. Hava tume, vayende waka kengi shirongo, shua hava tuingira karunga shunga waka upa, shawa kaliro kumeho yao. Ngoli Yoshua kwa kengi rekevia na kuruwa na Moses, na kukuronga, na kubitemu inina, mruhuli lirapa kuya fangule anafu Moses, hii, karunga kwa Adamu na Yoshua. Asimomo na kalire kumwena Moses nowe kumwena ngoringa ni karanowe kapinga nukushua, kapinga nukukengerera. Nangeshi nga uvulike na kukwama nawa nawa kumpangiro dande na weta dande. Uditiki temo, momo na kalire na Moses nowe kumwena ngoringa ni kara. Moses ya kalire, ninge mpititi wa Yoshua, Yoshua wa kurongire kumpititi wendi kwa Moses. Moses ya nakara ngoli menta, ngoli Yoshua nakara menti. Moses anakara murongi enengoli Yoshua anakara murongwa anakukurongero kwa Moses. Kuvura tu iture mumarupe yako kushua sha mungesefa mapata mangereka. Ruvedron tunakara uwaonene ukara na murwana ou na kukengera kari toyendi viruwa na vendi pepo yendi ayua umutemu inine nove nga vikatike muuta wakora. Ndipo unakuruwa na lipuko wakureshi hapa na ingo uruwa na nga nga uyu kamuruku ndi nga upashiruo kuto ukatika panya mora unya menta oye mitri oye wapito mokare muvininke ovyo uliwangu leo kurenga shupitemo na kukuronga na udito wakureshi toro wakaruwa na lipuko taunu wako ya vyukuruka uya ruwane nawa maano ende anakukupa uya viruwa na kare mlipuko mbevi wapukurura owenga uya pita po na ureru na kukutompo kavikatike muta wakora.
1: Kuna kare zili ya apostol Norbe Jinga ume avuru kutupama kwa amina apostol hapo situasi inge menta ili guwa tumbura menta. Provejeron tukarani ya mendindiro tukagwane mbudi povilizo murongo nazimwe. Ano kwa mkwetu haingura polis ngula. Tuyo guwane kira toko skanda soko wa mako teni marezu aliwa. Bye bye.

0: opastu wa raku Europe wale kuna kasu ulita wale 10,000 euro.
1: Mm.
0: Owe na umwe wana kusimbi ukaima nepo. Ukenge mwe wana kuhi ulita. Kumone kasi aye atetu wakala na ufi, hompa tupa ufi mara. Kapitu kutu iwa na wanawasi uwe ni motu uru wantanawa.
1: Tundanya pa mwata meka nilikuwa mo eri unene pwe iruga na yoko mahoko ndi marumbasano aga. Koruha haro wakwe tunye wali waduni na wakara no unkurungu wakuli hame seramondi.
0: Waunye tuwa no wakenu nao nao kutunga wininke vyao vyako mahoko nao kuli hami tiramo. Kutu waenda nga kunya kwa kara nga nani nke livangu limuwa tunye ngasi we living museum. Oponke namu yendi po kawana vene watunga vikumba vyao vininke vyao na iravie tu vene. Tanda simpilipo watapanga workshop kuvenduka watungi na wanchi kuruha rwao nao kuwa hita nao wakakuhami tiremo vina kumone kosi aye nao kuna kuruwa na siri wana kuruwa
1: nao walihame seremo mamarumba sano gangese
0: nao waruwa na vyao vininke vyao nao ngatika visimba
1: wale kuruha haro nkara pamwe ngapi mwa kuvura kuwa pako makora ngedo moktara ina mwa tumba gurasi na tuwenye kapungatu wilira unene pastu karugane mwono mbere wa ano unene po makora ngedasu wantu wali hamesere moiruga na yoko maoko
0: santa si ramkara pamwe yetu kuna kora ngedatu puwantu wetu si Iruwa na yoku mawoko ne muli osiri unene. Kene tupu atuka kuturamo na wanawana atuwa nche. Kompa tupa msoni mawoko oko. Mbare mawoko oko. Vamwe wakondika watantresi ne. Vawoko watunga kwa tombare. Makura mbare nado kaditapeka. Nado kakura. Kene aturenke sidino mbare tutapeke mbare dodingi. Tukunge na wa msoni wetu na mbare detu. Tutunge vikumba viende pantambo ya ujuni. Vinyatu naka tuwe nyangoli suwale double A ngoli. Kahupa ponjara. Mora vadingu liku na kuyenda wana kuyenda. Mbio wana kusana mbio. Atiputu wa yenda nga kumbu kushu. Okunyaka mcho nga atuwe kwa tuwe nyangako ila kusu wako. Mora kike nga tupu atuwe kiwa kondimo watunga vikumba. Tanda si vadingu liku wa sapotasili unene. Amke ngewe nesi aye nkene tuka kuture mo turuwa nevini nkewe wa uwede lako mulio au kenge sikumba wa situnga mara wanafane kepo limbimbidi ndi wanafane kepo nchwi ndi wale vitondo mwarapo warengas title sinakona kutanta vintu ya au kama unashi aye vini nkewe tu mulio siri unene ne. Kenu wa hii wako vintu kuronga konoe wa unyoye. Hoshi wa unyoye nao watike panapantambo yoye. Hoshi natuwa nchetu yendere kumwe. Na wero hepu ndikaru upapo wene. Kapistu soretu pumpire. Mushoni upietu pumaoko oko. Ngoi turu antenu kuikumba. Tuulite.
1: Maudigu msinke gamu wali agamua kumuonashi aga igo wagwa nekera nago iyo ya kuwa limbika mokupira kari hame seramu unene po mamari kwa mogangizi.
0: Audito katumono po ndiku dimbura wale mauli tiro. Na atu ndi kuyapo wale narivango linyaloku renkasi utungeko tuakara narivango letu wauli tirangavi nike vietu. O vinyana we vinyandi katu watera morava mwe kuvura watunge viruwa na vyao po marakapua iwango lisuwe ni mwa viurita ndiyo viruwa na we ni mwa wedera komposhi vantu wavi ure kona kuwedera komulio koshi ne usuru wanasi nike choe vantu wash hafir kukala natu workshopu ya tulideure deure na umwe tushaye ndi panondi weno mposhi turuwa na vinike vyo viuwa vyo mulio kawango akumane ne wanakuya wadinguli mkawango kuya mwona vinike vietu yu washiri kubiru wanavi na wapa kubituma pa ujuni ndi kubendu kakunyana tutuakala na shitora shetu umuma karoshi vishonga uranavi nche vitunga uranavi nche vinike vietu navi nche kuyanga mdoro kaya rundu ngoli vina vinike ndi katu watela shiri unene wakutunga ndi kutunga wakuhulita kuhulita upanya kakumba ndi kutuyura weni ndi mbiongoli tuwa kankora ngeda wantu wetu shaye walituremo siri unene Kakumba kakenga irarihina riasi ruwano. Irakapish kumawoko. Ndiwa kutunga viranda. Kuna kuruwa nasiri viniki wewe wasiri yoku hafi tasiri wandu. Kuna nkeneto patu ya pamwe, tuku kwati te. Awango nendi pawiru wiruenu.
1: Kuhame nanye yene iruga na yoko mahoko ngwendi tunga gura ihonga gura noifa naika. Ngapyo mwa ivuru kukambe kako kompo zetu ndi yoko kakuru.
0: Oitunga urawe awe irakuna karambi tampo yetu. Mora vantu tantanika muwana sine kuna kutura heutura wale pasa so plastika. Katuvi naka mone kanawa. Ndi wale msaro. We ni mongoli ukarenka mahangu oye. Vantu kamtandra sita msaro ndi itasonga ndi viruwa na we palipata. Katuwa viva vanuke. Ngoli hompati pa viruwa nto yetu yoku vura kuruwa nta pa mapata. Yopa mpove ni ndiye vitu wakara na vyo msoni. Yaku mkuro na mchevi nyakuviruwa nta vene. Kurenka tupusi kuwede rako murio. Ovinyandi katu yura kakumba. Mora vinyachi mpe mpoye tukapishi ife. Mora nkene mpoye nafune ira vantu wanakomba na ngoli. Kapiwa iwanke wewa vura kuruwana. Mara nkene mpoye na hii imana. Kuyasha ye shinoshi kumba shinoshi wakawango. O shinoshi ninke shinoshi kutuwaruwa ntangavyo ngandi. O ino hupa. O shinoshi ngandi. Shinoshi ngandi. Kapisi na vincheni yaa. Vanu kekwatu wewa iwako. Kwandi kawana tu mkwandi mbewi plastika. Mara hompa tupavininke vietu yoku vura kuruwa ntanatwe. Vantu wakavi hafele pa ujuni. Ovinyandi mbiongoli toka kengula. Huwe ni motu vitapamu vanuke. Poshu vanuke nao wavi turengoli mujuni watantani.
1: Ya walipo po tupumwa kuyunga unene po po wa nona. Numpito msinke wale Dakara po unene po kwa nona. Senya sikuwa kulirongera unkuru ngu wakuma kondi iruga na yokuma wako. Numpito msinke Dakara po.
0: Iravanuke kwa kara si subject wana kutuenya art. Makura mwe nyangoli nya art ngoli atwe twakona kuyenda ngoli kuyita ngoli wakuo na ngoli wakawa deure ngoli shuwe ni mwa tunga ngashi kumba. Uwe ni mwa shonga nga joko. Ndi uwe ni mwa waruwa na nga viruwa. Ndi uwe ni mwa waruwa na nga viruwa na vietu ya pampo. Ovinyambi ongoli vinyatu na karenka ngoli si tuviture muviruwa na mposhi. Mpo yetu ikaii mane. Vaunye tupo tuambe ngoli si kuwambo. Pasure kawana po mundi ova sambio. Kawana po pasure mundi ova zwiriku. Kawana po pasure mundi ova mbukushu. Owe waruwa nenangapo vanu kepo pasure popa mdi. Ndiyo inyampo yo kare yo mbukushu. Kuita vanyamakondi ova mbukushu. Wawaronge vanu kewe nikawadika nganji uodopa kare. Vini nke mkeka waruwa ntanga. Ndiya mkedoka walianga. Ovanu kena ombyo waruwa nambi oyo. Wawa mati na onka ngori. Tandas na unka kara noka library kao ndika museum umo watura nga vikumba vyao viruwa nta vyao vya pa mapata. Tandas wa dinguli kuya uvura vene mmonesu wale shure murongo wale kuna kara wale mumkwe. Shure murongo kuna kara muviriku ndi mdiyona. Shure murongo kuna kara msamchu. Ovinyaka vatera vanu kewa direka komba ntampo yao. Mwalava ondi adoa nakuli adopa mpoto kapuwa nakuli amboro todi mngome na wibuwa bwekatupu. Nandi atupuwe ni dapa mpo. Ndiyo tu mbio winyawa nakaru wanta. Tanda si vinya kamo onasha aye vaunye yetu wanakuwa tampo yetu. Kene tu atukawe uwana nato yetu kwa memodi nyampadi doa unye yetu. Awendi kakumba katuyura.
1: Walie mkurona, ngapyo mnavura kwate sako mnendi ogwakara ni harwa si agekwa ara kulironga unkuru ngu woko maoko itunga gura, ihonga gura ifanaika. Walie ngapyo mnavura kwate sako mkurona mnendi
0: wanu kekubura umonesu walewe kwa hora kufanaika ndi kwa hora kusonga hora makura we mkuro nangoli kumkwati tako ndi kusha nangoli vantu wanyawa kara no uyili wokushonga. Mposhi omwanu ke awederemo vinyalo kushonga ura mposhi akakare karupinderu o mnene shiri unene. Maravana vetu weno ate mkawango kwa kara na vitondo. Mara arviti sinjoi nukenia renkesi oke kaende ngoli ukalirongere yoyo kusonga ura. aye vamwe kuimona era kwato murio nani vinyavi ninke siri vyo.

Uruvedero rure mukai kuka hen. Mukusange chifa bino mukoti kuna kawiya ndera. Uruvedero ya hakuya ndera. Nanyi hakuruwa na kuiruwa na yomaru uturulo. Yoishine mbadu wakona. Mbadu una kukona karo maparo maori ya na yeita kukuminina. No hana nyanda na chiri nyo mengi uko na kuruwa nta mkugura maori. Matokuruwa none kuna kakunda makemwa haruwa nuku makumasere kuoko wadi no makumi kuoko. Mwende si ngechefa vino niyo hoala kuna amba ichi. Mahukero mnyima paro odio areta pa ukukutu wa ukuru kateha yandere mkoti uno. Enenga mbinga kemo makuwezerero oparo zo maori. Nao kuna na wezerera kukukutu o wakurapo o wakarapo kare. Kundapa United States na Israel hahoma kera Iraq mahuro kaondaka yo wa Iran. Nukutuare kithapo kumayandirero onzira zomu dikuru vya the Strait of Hormuz. Muro o maori kwa uzungira. Nukutuare kitha katimatunga apira kara nomaya aruwele mashiri nyo mengi tikuminena. Mukuna kumita maori matunga hao. Mukoti wakao waruwa nisanga keho maori okukuma kumalite na mayombi masere kwa kofuchi mukaonda o disera. Kumahina o makuru tukuminena nukuhiruwa na yoi hautu iharuwa nisanga mukoti. Hapangi hane kutipatera ka evangelical mujitunga the Democratic Republic of Congo. Anawa yubisa chunga heru kakudihamba do Ebola. Mafano anga hafanika kumukunda wabuni ya peo nda shunda anga neza edhihafu meza na certificate ya wakuta na saa eshi. Haneru kakeho kumukudihamba dino. Mnyima zoku anga hawa tundita endinda hawa kutura mtipati ram. Mwiedisi wenjewa panaro zokae Tedros Adhanom Ghebreyesus. Kufuchi na makariripo kumutara wakara po kanda na dihamba. Nao nga kakara patrika kia. Profesa Yabbaun mwiendisi huko kayo kuchavuka kumbunga kakara bukando na dihamba mafrika nga yubisa eshi. Inone kuna kuneza maendru kuso mawa aha na wanako katipo panom nga vinda kengi adima maukuku tumiruwa na ino. Dihamba do Ebola kwa di yubisa remudia sima Uganda kaunda kangaka tunduko mwenyima dopa makona kondoa haruwa amin. Hakuwa tikire Ruthi Rodi Hamba dino mumatunga ayam. Ruthi haktu ya eshi bundibuyo. Ditunga diagini. Beunda shunda ha ngadikara no matoro ero. Awa hati mumbonga rero zawahe ndana wa hindi si maduro pa. Iperindu yu video ingaha neza. Mudoro pa za Konakri. Ingaha neza idihanu. Hana kukuchangita kuso kutoro na matoro ero. Anga hachanguru na haendisi eshi. Narodo kuhurerera. Muka hukira kumarawe rodi vijumurao. Kutapaha shimbele jitunga dia. Munga muhaka ita mumako meyovi mawadi. No makumi mawadi no ufochi. Matore ronga ya po okunotu onda koko tunafisiko. Kutapa mupite toka repati na uka ita mama dido mbaoye. Nga wini matore ro presidente anga hakutanga wera kuminina. Nama peresenda ukuma kumakumi kuoko hatuno kuoko fujino ikuma na kuoko wadini. Nga mbinga kemo matore loa ya. Kwa ashwene mesikumene na haka mambunga ngana nino kukivisa eshi. Ayari le ufwiki. Ndani hamu emo waha himine kukutanga weramo. Hawa tavu ure mjitunga. Matore loa no. Kwa nakara kukaro mnyi madopa haruwa nini maro msururo makuru kudividomara wa mkaonda kama ngundu. Wakaunga utunduko. Payendikito oma pia. Kuna kawezerera keho hahati mbongaruza wahe. Mbohakare disere no makubi maneno kuoko wadi. Kutunda kumango. Akarapo. Okuno haendisi. Kutunda kumango akarapo kuma kumakumi kuoko neno kuoko hatu. Okuno madoro pa. Kuna kakara keho no mango kuma kumakumi maneno kuoko neni. Opa mhura umbuzi. Dokura ndako, tunakazi yuwa mwingo magi mbuzi, kubirizo kuwa kwa mwumu watu wa FM.

Iro imwe kwa kugenda ono genda nye kwa kusingono kusinga totara no kurerura asi aye ogumpwetu kupiko nani gaka gwana mba prazendrizo usingi kupiko gaka lirongera kusinga nani imatu lipura iro imwe morwa totara tupasi omu ana kusinga ogo msingi ngapi omu ana kusinga ngapi omu ana kupita tani omu akulira mustaura ngapi omana kusinga ndiru singi soro ndinga pe mruwa akara itaika kupa na pano pena maganwasi ae nampo mkwetu ogu apumbwa erongo liangesi mapuku uroga ngesi ndi apumbwa deura na pano pena

Viri dhukwoko nodho fochi madhi ombudhi. Kuna kwa toya imerjianti mende. Presidenti netumbo nandi ndaito wanga nei mudimki muparo Shali Shindume. Ichuana kakara motapi mano oyo mparo kutundi radio dukutanga duka onda kathivo idhi. Uministro makuhongo muna yubitha eshi. Maiendi thitho hatura po mkupungura masherenyi kuna kuenda po thwana no hanatanga kare kumona mo uwa. Namibia kwa kumitha mwito kumena ya kara mumakurando oiruwa na yukukuma kuichitho dihenda kumutaro dichango duma mbapira au kakakua chini. Ipani thawa Namibia thawa kamutango kukua ngathika tombora rvedhero mutango nga ukara mpritoria mtitunga de South Africa. Ndango dho kukarela dho ipangura mtitunga dea United Kingdom dhira yuvitha eshi Britain bada ya karuwera Rwanda mamilioni wa madola pamarando maku yuvero ahatundi thapo hawatavuki hoka shana mondo. Mukuru omutara ombunga dha karela ponje wanji wa mukae ngodiare rwara kakarno thigungi na presidendo tunga dea DRC. Ndani thipani thopari ukthita tha South Africa diarero pothi na endi keho ku Mexico. Mnyi madhoji wa dofochi dina pitipo. Pamarandu oma kurimbo nga kara kumavisa. Hano kuna kara madhi ombudhi. Mbudhi dhodhi hetu na kathi yuvamviri dhukuwa kuna dhuwadi.

0: Adiso.
1: Adiso. Hello. Hey, Wampandu.
2: Hello.
0: Madiso.
2: Okay, mkumandiso. Nya yange banyati ndindi chamandona chalula. Nilikuwa na mutambi wa mukuluntu wange Lena Kavunda Kakalenga. Babushoko bwange muba bose muri kumbeyo. Muri hatwenda ha. Muri hakanguni. Muri kati na kati. Muli mubuchelo, muli mubutokelo, muli musawiyema, vana kilanda talilunga la nyama. Jimita mbakana yange basonovala, muli hasi nyakai, njamba ya Kavunda. Kahana mbunga yote na wanoko mbaku, unoni mbaku kasa. Kipwe vana vendi, ngawa nevu mutambi, ou, vana valilunga la nyama. Muna pande kuija tuliku nokunjiwo ya usiwa wa mkwetu Kavunda Kakalenda. Ikele ndila mitamba kane novyo. Pandu.
0: Ewa.